lorukọ Jesu Kristi Oluwa ni asale yi eto wa eto yin ti o kan bayi ni ape akori re ni onje yi the bread of life eti olorun ti owo awon baba wa gbe kale pastor Bankole H Ilo lati ni ijo Fatherland Gospel Mission number 13 Olatunji Adedoyin Street ti Oluwa ni bus stop Ijeguro Ikotun e ma ba wa ka lo

ijafara lewu lori omo re okunrin tabi obirin ojuba ina lalakan fi sori eje ari daju pe a ko awon omo wa ni ona ti won le fi mo ti enikeni ba fe fi tipatipa ba won lo ki iwo obi na papa maran mo jade nigba ile basu tabi fi awon omo sile nikan ninu ile nibi toju re o to ke ma wa temu awon omo leti wi pe ki won ma gba ki enikeni yala okunrin abi obirin o fi owo kan eya ara won eyin obi eran ti wi pe ohun ta ba fi sile lenu aja ngbe o eje araga bo awon omo wa gege bi edi yen tin raga bo eyin e ki a si je oluso awon omo wa bi igba ti pepe yen iba ma somo re ka kiri ode ifipa ba ni lupo le tunida eje ka koju oro si lawujo wa ka si panupo so wipe ifipa ba ni lupo ko bojumu lawujo awon omo niyan itaniji yi waye lati ni ise Radio 1 103.5 FM.